Salamat and salamat po sa Anki. Pansya po sa pagkanta po kasi po sa Anki. Magkanta kami sa Anki sa inyo. Kaya hirata ko ang pansya po sa inyo. Magkanta sa mga pagkanta sa inyo. Pagkanta ko ang kaya ko Diyos na ko. Utay ko sa inyo at ang tiyak ko ang akta. Ano ang kutapos sa inyo Diyos na ko. Ang akta ko tsukatsa sa inyo. Hirata sa inyo Diyos na ko. Rai ko sa inyo kay Apari ako nito. Uy katsiyan ko, sobrang katsiyan ko pa ikaw nito sa inyo. Bilito ko ito ako Diyos na tayo ko. Pero sa sumunod ka po pa ko ako sa inyo. Ayun siya ko ako Diyos na tayo ko. Pero kay Kailas ko kay Chantak sa inyo ang tempo. Kailan ko ang tanong ito pa sa inyo. Nakay ko para sa inyo pa sa inyo Diyos na ako. Hay ka, uy kikong sa inyo. Uy, desisif ko tanto sa inyo, Diyos na ko sumaksaki ko ng hanta. Uy, archiyon ko hanas pa sa inyo, permito sa inyo. Uy, kinanto ko ng kupa ko, chan ko parak si Kuspa. Sa inyo, ay kumang kailo ko ng kupa sa inyo, hanapatas po kachi sa inyo.

Ko sa inyo ni siya sa min siya sumki chisturay ko na sa inyo ni siya sa muna ko ining wang yan apay ining wang yan siya sumakaruta pas kundo si ko ituray niya niya ay ispayari kinapayo kuspa kay pinyakas yung nukang chispa tagitap sa yari ko lasang chispa.

kay. Entonces, primer lugar ka, ugar nanchispe ka pin fiesta turay niñay, Señor Jesucristo. Chihina kariki, paita mancha kuspa kasuna kuspa kaosan nanchis karam. Ari manaya kaya ichinyaw inchison rikunchischo, paya kachay piya kasyan turay niñay. Muchas veces riki nyo kanchis, manapas chay picho Dios nanchis kasyan manjina nyo kanchis, mana sumak mancha kuywancho, mana sumak kasuna kuywancho kaosanchis. Aswan paspariki, kumungya kausa kunchis, kumungya rimanchispas, kumungya riniganchis, kumungya finyakunchis, munas taito rey niñay. A ver, analizari suntak ya, imanaktintak riniganki, imanaktintak finyakunki niñay, a ver, kan, imanaktintak mana espusuikit tukuyusunkuyki mantikasukungichu. Kan michiriki, icha manacho, icha kasukukhlapu niñacho kasyanki, manang niñay, icha katiyos pasiming niniwanchis, Kinyo kanchista o manchista kasta eskusun chrik, kinakapaita kasukuspa, kausa nanchis kasta, primer lugar ka Dios ta mancha kuspa, chay kasukuy ninchis kanang kajaspa, eskusun chista riki, paita respetaspa, paiman omuyukuspa, kausa nanchis kasyaspa. Kinayatak riki eskusukunapis riki, chay pinikulawan chista, kusakuna eskusay kichista muna kuychis, imay ng Kristopas, iglesia ta muna kurkan, Pairay kung wanyor kang, no cierto? Hinakaturay. Pero na ikitapoy kima. Pero na ikikandis di ko akchos. Eskusa ikiray ko wao. Kausay nikit korona ikipak. Ki dirias, mi amado hermano? Imane wakitak turay nyanyay. Kinagatak nyanyay ko na. Imay nang yukanchis ating jumlins kak eskusunchis pa. Solo Dios yachang riki. Uminatang atin ninchis. Iminatang muna kunchis. Muchas veces wakin ka karapong me aburrinakuy, mananya kanya chay sumak atiendinakuy, chay sumak munanakuy, chay sumak kasunakuy, mananya kanya chay respeto, nyari kas kakupinya rimamune, respeto karikikasyan chay saludupi, nyanyay napayakusyan kipunay chay espusuy kita, imay nakasyan kinyanya chay, igualmente turay, personay kipas espusay kita munakusyan kipunay chay, munakus papunay chay turay espusay kita, Sumakta, luy-luy kuspa, uywa siyang ki-ichari, kami pa siyang kichuk, utupa siyang kichukampas, imay natakturay, kausay ninchis re, papa, mama, sanyo ninchis siya, yanapawasunchis, kausay ninchis pi, Diyos lamantaya, manyakusunchis, turay kuna, nyanyay kuna, amaya, mana Diyos manta, manyakuspaka, kausasuncho, turay nyanyay riki, manang arinyo kalanchis ka, ati suncho, turay nyanyay, Kausaita ka manapunin nyo kalanchis manta ka atisong mancho turay nyanyay. Kausaita ka aswampas ka turay nyanyay. Nyo kanchis ka Diyos manta manyakus papunin. Kausakunanchis paimi yanapawasunchis. Manang pipas nyo kanchis ta ka yanapaita ka atiwasong mancho. Chaning kausay mang apaita ka atiwasong mancho turay nyanyay. Aswampas ka turay nyanyay.

mismo yo siyang yang kamalawray ko siyang chipiri chieko kanan na chura kasa kong no cierto nyanyay ko na chieko kumuda sung liapan tapas alin tapon ni nyanyay ko na wakichi sung riki chihi naman ta chas sumak papa Diyos nang chispa bendisyon yung ka mana falta ko asun chung nyanyay to rey Diyos nang chisya sa minchaw asun chis alin nyanyay ko na to rey ko na chihi akachung nyo kanchispa nyo kanchis kanchis kanchaypi chihi kanchikas kanchis tapon niya hawarichi sung nyanyay to rey ko naman amaya milia ikaw sa itacho to rey nyanyay. Muchas veces kaliki ari manachos esposo ya napay kung esposat chayaka kinatak tiya siyang chayaka esposat karinigan po ni ariki hawarispa ay ke esposo yu kaya napawang manispa amaya chika chunchu turay ko na nyanyay ko na hakuya sumakta kausa sonchis Dios pa niyo pakimpi Dios pa wawang ka Dios pa wawang kina turay nyanyay ama po ni kachunchu nyo kanchis pichay makachinakuy aswang ay machinakuy aswang pas kawinyari chunchay monanakuy turay nyanyay. Kita nispaya kalpachay kamoy kikeoraspi, Senyor ninchis yana pawasunchis munaspay turay kuna, nyanyay kuna. Aswantarak liisunchis arias kapasagi kunapi kikina sumakta rimawanchis cheka, liisung sapaputing hina, hasta intiendinanchis kama turay nyanyay. Senyor bendisiwasong. Ati niyo Dios niko, gracias nikikung oay kikuna keoraspi, kaisumak sinikikuna.

Kuya Winyari Chundios Nijay. Manya kuy kim Señor kaya raspi. Bendisi kuy kay radio po uyari mo kanyanya turay kunata. Sa minchay kuy Diyos ni may pikas kang kopi. Icharah ti Señor chay hina ugar ning kuptari kusyanko. Mananya kapung niya chu monanakuy. Mananya kapung niya chu Señor chay sumak kaso na kuy pas. Señor yuyari kuya kuya li kuya oay ki kunamanta. Makilay ki mang maturay amoy ki. Señor Jesucristo ay kaksutiyampi. Amen, Señor. Amen. Munas kay turay niya niya chay naka. Diyos ninti siya sa mincha wasunchis. Dios ninchi siya bendisi wasunchis. Lía toray ñañay aswanta, aswanta kay sumak. Simikunata hinaspata riki. Toray ñañay aswanta yachakaspaka sumak kausay ninchis kanka toray ñañay ya. Ñao pahman purisunchis. Kay Dios pasimilan minyo kanchis pa. Giyak ninchis katora chay ñañay chay riki. Sumak antuha kunapa hina kausay ninchis pipas kanampak toray ñañay. Kinaka kay sumak. Takitawang oyari kusun turay nyanyay.